0: The Sensational 70s, Tuesday night from 6 on 2NURFM 103.7.
1: Malo mua mo game mai ke tau proklama pe a ko e konga fraus vrene tau proklama ki e fefini pe a ko ki mo tau ko na pau ko ke toki me tau mo mai ke tau proklama o ko atu ai tal tali fie fie a ko e fef koen ko e proklama ko ia aku mokolo ku hoko mai na fai foke tala noa pe mokolo e ngahi e tau ngahi tui e tau ngahi fai to'o whakatonga ngai mahak whakatonga oku tau kei tui ki ai oku tau kei ngāwe aki ihe lolo tongani o tau wau mai pēne o tau hiki whanua mai ke whanua muli oku tau kei tau kei piki tai pe, tau kei ngāwe aki pe, a ngahi tui me ngahi whaitoko ko ia. Tui ko e kauia i he mea oku whakawhiawhia, pa oku kaikeu whaatatali, ke lava mā kolo, ke whai ai prokolama ko e ni, e ko tui ko e ngahi, e tau ngahi tui whakatonga, tau pehe foku ko tau hiki mai ke he whonuani, oku toi lelei anga ilo whakatoke tā, ilo whakalmaha ki, ka konomo oni iyo i he taimilahi. Ka oku iaipe e tau ngahi whaito o whakatonga, oku kei ngāwe aki pe oku kei whanongo au i he ngahi mealahi, i he ngahi vai whakatonga, oku inu atu he tokolahi, pe oku oho vale kau toke tā. He o atu ia sivi kuo kaike to ilonga e mahakina nau puke ai. Ko tui koe, koe kauia i he mea oku whaka whiewhia. Ko kai hungu lau, kaike whaatatali ke ao mā kolo, ke whai ha hatala noa ki ai. Ka admuha tau whas, ka tau toki foki mai o whakaosi, e tau prokala mā ki he whiawhini.

Malo mo ho mo ke me mai ke tau proclama pe a ko tawa o mai fuke ni ki he kon fraus e tau proclama kai ke nga tai ka oku tawa o mai ni ki he wa o nga mali e o e ono imahina pe a hange ko lau ai tau nga himatua I he taimi koe ko e tau wau pe ki ki sune, osia sune ko e hifonga I e tau pe au ku tau wau e tueni ofi au pito ki he taimi ko ia ene au ki hatuunga ko tau osia sune pe tau wau atu ki siulai pe he ko hifonga I e tau, ko kamata ke tau, ko tau wau ki he vae ua, na tau kamata mai sa anuali, ko tau fononga ai, pa ko tau wau eni ki he vae ua anga maali e tau, pea he ne au ki si ulai, ko hifo e tau, pea tau fononga me ai, I he taimla, o tau whaka osi osi e tau ko eni. Kau kwa ike toi ai ha, ha loto ia e te aha whehu I kai ki te aha ha tā laa. Kau tau lea whakataha pepea mo I tangata o e tahi kāleli ko e I ki pe. Atu ena tala monu ka teku mou tolu kotoa o ku amanaki ke hoko ho mou ngahi aho whaele I he wiki kaha una. Whatawangi ke mou mau ha aho whaele I fonu fie fia mo kelesi I a foki. Ko ki mūtolu I he mohenga I mamahi I kua tae ofa. Whatawange pe vave pe ha taimi. Ke mou foki mai ai ki o mou ngahi whamili. Kono whakatoa o ku atu ai. Ofa lahe au pita e proklama ke teki mūtolu. Ko e ngata e e tau proklama ke he whiawhini. Ka e toki hoko atu e noela pe ko vai I he wike kaha au. Malo au pita mou mea mai. Ka mou mea.

or tattoo talana li put you loud telling out tattoo for a few fianca sapphire. Ilasa to an ilas on o uni. Liana for a manatu while it fu amulsa or tongues your tattoo to know. Pianata will pisse. Ya. Ulia lava. Fine your ta. Ye pay to salava pay. Fatafia. Ya ole. O tala nana yu tato maa tuwa lato maule na ya sa oloto wa saa moa maipule nga aisi ya tunu ufafu pule ya saa moa ya saa moa liena faya ili tala ili taimili na saa faima ili mahu saa moa saa moa is for saa moa for the people, by the people, of the people, for the people tato ulava tangata ya Mana ya faftaila wa yesa mun mawina matango fioleaso ile awai mai tatu fa fifianga sa sfenga yai ya of tatel lava ya a onga fo il mawai le aso I le tele of o information stores mawai fam talanga I tu langa SS ya wal tatu no fo ma mawai I ne ya tunu olo tatu yai ya As talas your tato to new Samoa, pay no to far fonga talan avat. Awinatu mua mua ele. Fionga ya alumalemana, ya lomanuia lava Samoa. Ole talale wa maye wingali. Le fighti tia yo penisini, but ya le fai mai. Ole fasis langalo, ia mail commit for two more far of loving matu ya. Ole sapalayo swa was Samoa, olo ma mautu, ma malutia. Ole afa wau le la asanga lanu moli po ole emba mo pui pui nga ya fa maunia lo fisa mo faru lave matuia ma faru lave tutupu fa fosei le NEOC olo o mautu ma malutia le sapalayo le swa u Samoa ole afa atu mawina le la asanga lanu moli po ole emba o se ole fifianga ma safa mautino ai le fa nga ina ma pule ina le le yol swau olo o olo silia le le faatu fang faatu langa ina ole swau maua mai olo o le tapulaa le la asanga lanu moli tusa ola esa olo to asa amua ai moli pui pui nga ma ose awala ina ia faa ngata tawai. No fota pena, masao ni uni moni tulanga faa fuasei mole swau. Ole a faa wawa ilia la asanga. O vaa swau ua faa tulanga ina le taunu umai. Taunu watu tono le tunu usamua. Olo otu maupea le taimile nei. Olo na winga li poti ya mai. Olo otu maulava le saunga le mupeo tatou malupuipuia. Olo umaua pia le tatou swau. Lala nā talosanga atuai e tatou ainei. Tatou tamufai tatou tō anga tatalo mole. Saunga le mūma le leo se tatou atunuu. Fai matapa ifo ya tau tusipa ia. Isi taimi e fai tauma talo ili atua. Ina ia malupuipuia ili ngatai ainga. Ia au seo tatou atunuu Samoa. Ina ia malupuipuia o tatou ainga. Tatou atunuu. Ia mo tatou fanua. Yeah, I will see my pillow for a phone.

Yeah, na fe ma ye le pese a le aswa o Felice Mikaele. Ele fe ngai vili mata pang. Ya atonu le o sila fia ni sil me e a mafua ile po le me fo isa waile. Ya ole tu malo au le ya ole pasana ya ya ya wa o vini ole motu na nga tai o mato. Ia a ta panga o le tolo tolo ila lo manu. Le sa ia le fale ma ia swala. Le fale ma itele ia anasa ina ila lo manu. Le district hospital ale ipata. Ia na ia ne fa ia le upufa sa mua lea. Ile fia ngai vini ma ta panga. Ia o le pia no longo longo watu. Ia ale fa ima ia o onga. O tofu ape se sa mua mauna o onga. Le o onga la le pese le fa ima. O wo ya so uma a o uso ya so vali. Ia e... Malamalama u mata to the wing or nafa upunga o woa ya so uma ya e olo ifa alave lave ya maso leanga ya ele telea ya ya fo iwo ele le ya lolofa ya ale telea wo ya ele ya ngalo yo olo ya so leanga ngalo loa o ela wo ya ai utiva ab ayatwa wasa walo uso wale uso aya ole uso ele mo so uma ai mo so leanga Ya one ngalo alo fina yata to ainga, ya otato uso, ya tausi lena yata to ainga ma, a wale fati nga yata to matua, tele yo famanuanga mawa ma yata to alo fina yata to uso, ya wal menae, ya awala maya ya famanuanga liatu, leve otato matangata yanga lilei, ah, e yanga lilei yatu, alo fina yata to uso atangata. Ya matato tua oi, ya. Ai mamoli atu alfaanga le tato le tiopo le tato fasalalaunga masi o tato nunei. Ita mama tina matatua faapelelo aloa sa amo ni ukaso. Faafunga mai isungai faafia ngainga mafaletua. Ita tonu si o tato ainei. Le sunga le presteno le ekalesia katoliko. Kolo matapula kolo. Male faletua le fionga ya luanga lau akene se kolo. Faletua ya sarai matoka malinofo alo. Faletua ya silia faitufi le fionga ya feilo ivao leri taufua le fionga ya atu ingamala. Male faletua ya la mepa le fionga ya nanaitu putala. Male faletua ya melipa utai. Le sunga atu saseo pule le fionga tangaloa Wilson. Fionga aseo montafa male faletua ya ana le fionga ya pulotu tapaleao. Fionga il faletua ya uluvawa unei. Le fionga ato le afoma le faletua ya sisi. Faletua malo loma nu malo te wila leota. Faletua ya litasi faafete. Tina ya la ulala si ulaima mwe toto seo pule. Faapea maasina ale. Fetalainga ya taatiti tui mawalunga male tausia anufe. Tausia sifea le malama. Alofa elika. Le fionga taulamango ila alio. Fionga ya sufia noiso ele. Fionga falefata le sina taape. Talainga awa, ya awa paau. Ernest ya mavalu niwe lisapeta siulai. Pia folitina ya senara asomua elia. Tausala ya alilia sawa inaya. Le fionga sawa inaya Yosefa. Malefaletua ya le sunga ya Brian. Malefaletua ya Fua Hogan. Ya manisi wa misi ya tia wae olu umafuta maile ni ya fiafi. Ya. Fo itsa tu fa na talavo ya atalo fa tu tatu por klam malo fa fo mai malo leva malo on sai ai wo o mai fo tsai mi fam tsai tatu por klam mo ne fia fa mo mo fa am lein ala fa sa ngol ne por fa fo mai tatu musika ma sala mai se tatu o tsunu pa fo tsonu ne tsunu o lo tatu o mo wai ya ai so tu vai malo lo fina ngalo pe fa we singa ngana o sala male tsau tsamali lo fa fo mai na fo ni ule ai na awai poto lavele tsau tsai e sela na tsu yam ai man wi lavele alo tsu tsu ma fa vo ngalo lo ai ile vai so fo fa pe fo na yalo ma fa na ule fe nga ye ma o on ya mo le tsai nei ma nu tsele ina lo fa sa sa nga fo fo nga le vai so fo ma nu lo fa sa sa nga ne fi af se yo tsa tsu tsu fe lo ile fo vai ya so ile lo fa ma le nga le o le tsa tsu tsa pa au le langi ele ole vai aso asa o ole vai aso ituat ya if aso ifo ina loa and that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed our music and news from our island, but do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Purcell Loli saying to fa aso ifo.